Bibenya wa nefri yadee. Aha, eye Angel 102.9. Ebrena son, titi obika, titi obitre, Dr. Frimpo Manson, titi Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Kane titi, odoma kuma trade yampon, edi ebi before, eba, omae imu, ebe dria Ghana. Enema, ebuaya ya tuachene, ya brabo muno enene, enubedi nkomono. Kame huwe, neka chulo bise, odunsini Dr. Frimpo Manson, abba, ene, Oni ebobon komo afa ya pomu dinho. Oni ebobon komo afa abrabwa. Oduma nkuma di maa ya. Ne yesunsuma ne buwa ya nananom. Mwa omo tina si du 120, 130 ya before ya tuwa chunono. Ya kofa titi ubika, titi ubitre. Ejwada unopebia no 9 anopa. Eko pim no num. Ewo Angel 102.9 FM. Yachila kwain ewo La Paz. Total filling station opposite. Eho, ena obi huo dunsini Dr. Frimpo Manson. Wasumni nananoma, ome shirana. Ode ha bendro esa eniyade a onye operation onfase kanka no ene ibedi ani ho komo na yahwe adekronte a kane tete no na nipa bebre obete se obi wo kidney problem a na ye odifo bi na ene atiatese no ye bebo san komo na niamaa ya to atwene no ekwan a obefa so a odoma nkoma eti na bodie mu no ye ne asase ne bekasa ne akausa sedura wudwadie no bekoso fisa brabo ne yesunsumu no ene Yenya botre, achirichiri ni njina. Anope, Dr. Frimpo Manson tinase, ewo La Paz, Total Filling Station. Eni jisem ni se, Dr. Penina kasa, ena oba betunu. Eti namba, o friend, secretary ni, na bibiye ni, nese, nsama yebe kanu, udiye wo mudia, entenaso. Medika kachira o se, abrabuwa yebui, eni yeme biya, nye nananu nime buwa mumu wa motinase, chebiya ya tuwa chenono. Ehon hao ebeba. If we say abrabo wei wa utie angel undia dance yes 200 years to come no bia ntiasie and 200 years back ne nipa te ha dide bia meba ehintasama no nyankopon de ma ye nananoma no omudi abodi ani e mo omunyini che no eno na meka no kre a chire o kane tete ne nananom dwale aduro no omupuna duro na saa eniyama ni nyina eboa omukra eno omunipadua mo omotena se hyehye omuniyama che ene nipa ba ko mujaburu so okun Ezi chile yadi ye kun, ebusuye hao. Biko tetinye maa nebuwa ose udibi bon huba anu. E sum enchi che munti ni watu wachone dia. Eni ya ube kontem, emra otamu ensu ye. Namba anu, eye 0538-60-72-46. 0538-60-72-46. O card, any machine, Tete Mofra Herbal and Spiritual Center, Dr. Frimpo Manson, iron is simple. O card, any FDA, don't sabe to swear, I best can ni pedu any nina, ni consultation in 200 cities. O card, any FDA, o don't sabe to swear, I be you ni pedu any nina, no. Unya ni bebi ya, kwa bebu wa waa, labu mkua kwa kwa yekura ya bro 700. Eti makatira use, metifia konya, ebi nsifuwa konya so. Yadia ye shenu, ubia nene krea nini sunsume tini mu. Obu wa waa, uye ni huwe juma busumi mienu pene hotono. Obu wa waa, ne krea tini mu, yadia na botono. Eti dise unya ni time, ekane sasedro, epejano. Obu wa waa, ne yadia ni yanto yadia, obesu da inu odidi, obesu da inu obine nada. Entina ho, ema ya diye no, sebi yoburu sebi yeson, enka on tu fom, eyesa, ejimre, ansana wenye ayaresa. Ene mo bia na ada ose, habendure juma ye, eye magic, eye continual treatment, eye healing. Eni tina ya wo ya diye bi wawa, eye stroke, nipano, efia wa timunu, ebusuya wawom, mansuwa wachi, asase hon, ebusuya gapadie hon, sase dine dintino, Wan to boise and canis as a dra or the droko fi or na say. Tinipa be an awachi. As it's reali a dao so wa kwa en kumujabro so dao so, o so diana udidi, o so diana u renam, amao yadieno, and no yen toya dienim guase yadie. Enu tina yadie buho, nessa o de ko hospital nen kwa, kaneteteno, nena nan wam ya ha bendroom kuten su bo for ne oma sama yadiena mao. Naya mouse as a dro amwa kwa ku plu apoto yem. Nasa se biye diye chire, tu mi biye diye chire, edipe biye a o da, nwa dani no hube ifo, nwa wawo panye, ewo sunsumu, na wuna mweni wenya yadiye no. Niye yi yadiye ne frusu kobe biye fribaye. Edi kane tete no,
omo ano omo kronki tuwa munu. Ensuo nene chibeye. Biko onyami ni tumi butu nsuo. Eti nsuo ba time bofwa ekutaye no. Yedi ye mobeye. Nemo mnipe bi o nimi yadiye nuhubi. Se si chire yadiye. Ya wao panie udiye ni dayemu na unyaye. Udidiye. Obisi tre ube hu. Obi nuwe nya asase hu mansono. Nama sama yadiye na maota no. Na asase nini tumi no asom. Na spirit no. Ayi yadiye ne friswa ko bebiye fribaye. Eniti na menkwane heba doctor. Meba radio suwa mitimi kachira ose. Opa, yadiye ba fako hospital. Nemo wudi ko hospital nenko. Ana kwanya yadiye ne fasu baye no. Opre japadiye hon. Oprifiye hon. Osudaye no obine wada. Osudaye na udidi. Osudaye sebi yobru sebi yosoni ya wopanye. Osudaye na krama kawa. Eno no saa yadiye na oti wenia efri oko nunyano. Eye sunsumu yadiye ya tama okreano. Na sunsumu yadiye nsoni ya sani mienu. Yadi sunsumu diye kanwa. Ena mse hun humono. Eja o yadiye fisika. Se ebi ya osudaye ni ya wopanye. Osudaye. No obi ni wada osu da na udidi no anya diabetes no oya ne honhom nko a enyeye e na wanfa na chiwade anso anka na enyeye enti de ma odunsini Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center oduma nkuma dum ya ma hira me nananom a o ma hira me a me ye powerful ni se me ma wade a odi bepam sasa no tumi na de yade na ma no ni ya sa do to efie dure ti se dido ni a kire okwan obefa so adidi eti ye ye hunam ani udia ni ye sunsun mu ade aboa na ma kire akwan kire a wo beya okra na aboto no ebe pega ne ho se de beya wo ye adura ebe tena wo mogyanim na akoyade na ma wo eti nya nkola adwuma na me ye me nkasa fon so me wo secretary amene ni ye adwuma me ye mpanifo adwuma adwuma gu me so dɔso enwura me free bush ya na ma betenai eti sade ahia wo a fa ni die ma sunsun no ne bra manim nyanya sesia me de behwew mo a mo pese mo tim adwuma me ba me ka no kra kra wo se wo ya abrante e ma wadwuma nwu e ma ka na wuti na mfiri hu nsa nsa na odi abehye sunsum nsa mo mo obi a na ada wo se abrabo we ye de ani kan na ebo me ka no kra kra wo na me so me ba ani obi a na me kasa kire no me kasa kire obanyansafo na me kasa kire obadwemba eti wadwuma nwu a me kasa no ntemase me mo obi a na ada wo se Ghana ha enipa bebre kwa soli nti soli tia ni ha debi ayantro. Oma eno omu tia soli da oma ane soli tia yei. Oma anani ni nyasa ase huma ansu na wei njina wechi obetu wedro. Oma eni eno omu webu siyem kane tete. Ena nanomu tina siya anu omu di odoti wano. Ene eni bre nti odoni hobi yem. Ene upe ebu siya peni udi akonya uko kwa ansu. Na wa amu wejuma huu banya. Ubibe shu nsemu si kenji na. Mehono obiani ne juma meye buwame. Menye nkom, menye sofo, menye malam, menye difo, menye herbalist. A mikuta element, nsuo power, oye oba tanya, ube timidu wejuma naba, niye deashe otan, nensa. Osto anu, company nu, ya mongho bain. Medika kachwa se hotel, school, yetim. Eti uo school, uo hotel, upe se utima video betreme. Asasi biya ube ye juma wosono, ewa hon hume esha asasi niso. Asasi biya ube tinasu edija, ewa bofua osha asasi niso. Asase bi a obetena so e bi e company e wo sunsun e chase asase ne so eni zina cha na fo ne ba na o mo be e company o mo ye land rituals mo am o mining site no mo two mines no mo be di ma dance ya se cha na fo ne ba o mo o niam bi o mo ye ma asase na nsa asase ye oldest entity wanyini che nipa enipa wo beto asase wo be ja ho akọ. You just give honor to the spirit ye worship e ye de ani die ma de e wo ho na asase ne so abo abi asase so na wo tena bo bra. Eni tobi bank crime when TSF to away o yesa nyehwe na amasama asase ye 10 million e na amasama asase onye sika ntobiem because dwana wo di na wo se wo to anamu no gine dwano ne e free dwama ne ne aye boa me no o de asori sam ayi ne ho ano medical culture se me commentaries but there is difference between religion and spirituality osom ene sunsum sam taka e dantem because me commentaries nanso edunsifu adwuma wo me fie a odoma nkuba eyi mi na nanu mu free a won to to aso abeto me no se me kasa asoli nti menya menya aso twa because eno ne me sebre ne me nkrabia a me beye tansa na me somu ne ba beba na me nanu mu kuta ha me o mu de sayade dada eye heredity etu we sofo na se wo kote asoli na nsuo be ho a enko kasentia na mo bre wo ase be se sunsum na se na ye kire wa kwankire be ya ma nsuo na nsuo na mo asoli na koso enye sa na wo ye break a loose a enso ne yetumi a wanyini chew obeku atwa twene ye fa mo dunsini Dr. Frimpong Manson
Na watu ya ya buwame ame dadi fo. Mwa mwoko kwanso. Oba me wa pe fanta mienu. Enkuna oko biye stoa. Ode srewe ni muno. Pebiku konko mubreme. Na mefanya adie bima oko afa srewe ni muno nsem. Na mema wadia ube jari adibe ton adie. Enye se ni pana awuni nenya manson ewo area hona o ton adie no. Obe guwe juma. Enye sa, first no obu o kwa kwa nsune si katina ni nsem. Enye mse susumbia njine nechia obo ne juma no ube ini ntino. Ne juma na eba sa. Driver ni ya toka muna mao. Jina kaa no, obu ha ode kaa nam ope dropping. Fisika obia ntimo, but spiritually ni pabe jina wu ni se kaa na ye mento obia njina wu. Meike susumwe hinta samachira wu. Ya wahabebi waha ebe shafre msuwa dibe piti piti kenim. Udi bibibe piti piti stoho. Na free jam mao, because abraboni ye susum. First secretary ni sesia, me wala pass, total filling station opposite, Tetemofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Yadi amin shwe, ewo wiasim, eye fibroid, ene kompo. Udiyani ya sciatica, H. pylori. Udiyani wako stomach ulcer. Ehao, typhoid, wanu medrose enko. Udiyani usisi, utuwa sechung. Odisha nenya stroke, wakana to them. Gana ha upo bia, okuta stroke, wedua hodua miensa, ayo dunsini Dr. Frimpong Manson. Mina miwo stroke kwa drobi wa haye enche shena na mido oto suwa. Memuwa nwebi wa kukum. Namo dene na ina sisim. Namo ma ubi ya ubenum. Obu wa onsu suwa cardiovascular accident ino blockage na keniti. Eti stroke uno ne kasa ma sebi eburu sebi ya sompe ni vome ni mwanano chia. Ya wahabebi ya itimiri kana nse dokunu huwa. Ya de friend ya mebi ma onum ne ye brain ni mwejuma. Biko kaniti tibesine. Anansi dokunu eya habaya e boa for retentive memory. 0538 607246 0538 607246 0538 607246 0538 607246 Tetemofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Kumasi, asuyaye kesi enu wapatra papoku krum, mejuma pentimeni police station na ye opposite. Akra hadia, Dr. Frimpong Manson, penina medejuma na numebe pia ha. La Paz, meni total filling station na ye opposite. Bebi ya uo biya afabeka La Paz ka, usu ube si La Paz, total filling station. Ufrabre kumaka suwe chia, si La Paz, papa ye traffic light. Udu papa ye traffic lighter. Ekwana ese ukwa benkano, ube nante 3 minutes. 3 minutes. La Paz total filling station. Baby, a police container down. Total ne wo writing. Udu watch yomo. Se ope Dr. Frimpong Manson. Doctor no dia habendro se ni yadien. Afei, uyo bia u shemi, u tiemi. Angel 102.9 titi ubi kati ubi tre. Unimse ukute juma oko kwanswa. Entina home juma ni ngu. Spirituality is a journey. Fe juma ni beshe sunsumbo fwoninsa. Oko asolio, unko asolio. Meye juma mu ubi bia. Mikuta tumi isu obo fuwa, oduma nkwa de ma yena nanoma, eni asase ya ane bebu wawo. Eti ube timaba, nama ye juma mao, ama osu, wahi na koso, wajuma na koso, udin wa iya, usika seme jine ye, kwa soa uko, maboba ya mao, sere biyo binti mintu wedro, na osako wa asoli. Because spirituality is different than religion. Sa wote nao, na uko jilo, na wantua na muwe njine juma na, obe tuwe nina sika nashi, because sika eye entity, eye susum, Iti meka no kwa chila wu, sunsuma juma enye magic, enye continual treatment. Udi ya juma ni besha misa, bofu wane kutame na mede buwa wu. Iti ya wawa 2 months, nwa baabe srami, neme yi mpaya abo, mpaya amau. Achira wa kwa nchira ubeya we juma ni bekoso. Obu wawa, dientia utuwa na mua uushu enese, ya nka no kwa nchira wu. Sa udi ya juma kwa she, ni mdifobi nsa, sunsuma kutane na ebuwa wu. Eti uko na fanta no de bom pa ye mao akwanchire bi ochira e wo ma busum mi enu ko ho sa won ko wa frɛ no no mo mpa ye nkai o fi sa sunsun be bua wa sunsun papa bi a be bua wa ye oba tan a otuetua wo ebi abrante a wo bobra wo ye store wo kokwa so sa tumi ni pese ohyira wo na asase ni pese ohyira no odoma nkoma pese ohyira na de adwuma ne be hya mi nsa sunsun mu no sa nipa bi o mo be o mo ye o nan fofo o mo nya papa no awo mkute ni boni ino. Susumu ni beme BBS. No wama chomu huu. Afei wama chomu huwa. Na wenye nyansa. Tumi ni bebuwa mesikane ba ubehwe ni ye.
Iti mimi kuta bofo ye oba tan ye de boani pa ye fa nsaade na mo wudi adwuma beja na me sori na me ye hu adwuma otta so na nipa no be ye na adwen so oba house store no oba ha company ni dia e na na dwoba ba no na tumi ni kuta tu ogina ho eno de mpanifo na bete ase eno ti na me ye adwuma mo obi wo ne mining site a ono anadamfo e ha no okoye so odi aduro kwa kwese mining site okona papa bi ekuta enwere fita wodi aboni tini ni mu akuta tuo tete tuo ni bi eno obusa ne se adan na me ba we adwuma wo be ha no no nim se wa bin to be challenge no eno ara papa ne de ade bi yi free na chite se prae odi platform aboy na nya stroke tumi no ena akoye sa ade ne mpanifo mu tie mi de omo tiase ye aye radio su nya nsem nyina na eka eti wodi adwuma ni be jam ne ekọ otta so na me sra sase ya sra sunsun na sunsun no di wachi oni wati so obe hawo odi wati so obe bon ho ban se nipa bi ona ntia sase we so di nsuo kanano no o ma ni megu adwuma edi nipa no be na adin so obe ko ba bi na okwa ko fra osunsun ne okra se ekwan so na wo kon company no akonya na wudi na ye ne ya obe ko na tumi na di kan ho akoka kire nipa ne se ne ba ne ho oye sunsun ba tan oye bofo ba tan edi sa o ma bra bo nyeye o ma adwuma nkoso a maami enye yuhwe masem eye bua mi asem because debia obekwa ye be sha nkom so there is no solution breto mi na nim ne ensrema wo ne enkyere okwankyere a odin wan ya na be bua wo ma no debia maka cho se adwuma no ehu odin eti wo ye bia bo hu ban hotel na wo ye no company na wo mene solitaire o banking sector ene company bia solitaire eti fa hu ne be dali aduro se be ya position no politics na wo ye media na wo mu no obi ntimi nto aduro because wo anya bibi obi ye bibi atia wo ya from odunsini doctor from Paul Manson traditional healer herbal medicine practitioner eti wo de ne ye gadie wo de ne opeboa me obu onso ne shop no eye adwuma kese na opepe se eye altar ne eye wo flower pot ma ye pe marketplace anyama koma ko tree area na wo no wo be she anwea egu flower pot me no beba na makyerekyere kwan e befa so aye no na wo de akosi o shop ho na wo de flower esi so edide bia bo mpa egu nsuo so ana de egu so o ma asase no akai ni nyina na sunsun na me de aman e free dwaman enitra ba bi wo a wo bekọ no na bia shop na aye altar wa anim na gata si ho na flower kese esi ho yenye adwuma tra ye tim adwuma wo de na ye school wo de na ye company ye nti school tra sa ade bia de dom ye bia asase no sa wo ma na aduane wo betima video school no wo de na ye asole wo pese wo tim asole no wo betima bre wo ho ahia behumi because asase we oye maami oye mother earth ensuo ni asase nipa beto ye eti awon homu ne bofo odoman kuba di wo aha no e wa hadadaw enti aka ne tete ya nananom di amamene ni amane ni anidie e ma asase na no omunyini che e ma broni bibia na adaw oman bia ne tumi ene bofo e hweso ya wo bofo e hwe Ghana so ene ye wo area bia ne nkonwa ene sunsun ni ahonhom e hweso eti sa wo ye adwuma wo area bi na wan fa anidie ama area na ankyere wade a wo be ye yi musu a e ho abofo ni ahonhom na omo nkai wo so bi sori ne se o sori atia wo enam se wo di shop no e kosi wo wan fa anidie ama asase ni ntino wo be bere because asase no ye wo maame wo be nyansafo mfa number no 06 0 7 2 4 6 0 5 3 8 6 0 7 2 4 6 0 5 3 8 6 0 7 2 4 6 0 5 3 8 6 0 7 2 4 6 0 5 3 8 6 0 7 2 4 6 Uno obia nya asem o si twen wo behu. Twen wo behu nu, e sunsun mu kasa e mu oduro. Ebusua na wo firi mu e mo den solitia wo mu, e na odo ni ebusua mu. Fase ka beto ho. E kasa kire obanya safo ne akasa kire obadwe mba. Me mo be ye ho, me nsem kom ho. Ye frɛ me odunsini Dr. From Paul Manson mi kuta ha ban ni tumi so a me de sai ade ebu anipa sunsun mu afam. Na me de me nsa mama asase no. Na nipa no ye na adwun so ofa ho akwakwa ye obibi sikasem ho a. Sa wo ndi fo nko ade a tumi ni begye wo abusua na wo msolitia wo udi dwane ya shu sika obo ha okokwan so onya sika pa ezu sika na obi amfa bi nso ohu di odi sika ne beye obi di sika bone aba be fra wo de no bra na memo ade bi ade be fa nse na memo ade ade be dwale osunsum no wo de na ye company wo de na ye factory ene wi ase aden
ye wadro bi wo ha mrante amutia mi mumma dwale bi ukọ ba bi ni a poison sa ofa pena glass na pai ukọ ba gbi pe na se ye ma waduane na enye pa tumi ni di wachi mpugo hu ansa abofom mpenufo amutia mi di omunim se doctor from paul manso na echre ntatam ena wo tena ho na ye me sofo se me som se a obeka chi wa abrabom ye wa ha ba bi wo ha ye de friends wo ma wo dwale a ukọ ba bi ni obi a poison sa pa ofa pe glass ni be pai abrante amutia angel fm a wo ye mechanic utwika okokwan so bo wadwuma ne ho ban ne nipa nye efa modunsini doctor from paul manson bra ne nyina wadwuma ne na wo de koda na fa adwuma ne hyeminsa nipa bi oba wo no so obe hawo no obe ba na mpanifo so gyina ho panifo kasa na me ne wo ka no ma ma adwuma ne mfiri wo nsa na obe ha me edita me ba me de me ka no creatures adwuma ne kuta wo no okokwan so no ubia school no ubia company usi hotel ni gyina adwuma na nsa e ma ne ngu na obe so obe ha me kasa chiro banyansa fo no makasa chiro badwimba uhu sai se busua na wo msolitia wo ahoya wo umetu kwa no master te eh ha wo mu a brane fa se kanto nkura no eh mpanin kasa na mede wo kasa no enya ma nkura no awumawuo ni ntinsim na wa be ha me ene nipa no omte asori de o ma na solitia ye ene wa wu nwi asofu utimi ni nya asem no ato aduro nti asori no bo ho ban company factory bo ho ba obia ne na aduma chede obia ne na aduma chede e ya dwuma ye na na koda suma dumo ye na na ya obiom tetetete dwuma me beto ye ay na na no di bua nipa obia ne ne de etie bu ho awo sumbim na wo hia bibi aton wawache aton oniamma na se obi ye herbalist no no wo nim dia kone koje uwia wakosom because nyankopon ebo wiase no obia ne de odidu ani mu sunsuma ekuta me ne ade a metima ye no sanso na me so me se ye me ya meko dentist ho sanity ya wabrabum etise wo kwa asole wo ye sofo na niamma nkoye na herbalis ekuta habendro na otena we na abosim sa na me nkwa ubewu because wo ye sofo na ebo odua na wo so ye eda na wankoda na ubewu wo ye sofo na se oba ko kasete obi no eja wo ne katrema so na odi ne kato no onya stroke no ama me dwale ni sasedua obewu eyetietia tememe nso so obi so na maye djuma me ka no krese de esitie bise wunim djuma wunsuo broni akokra ne abrewa na tete me Iti ajuma no bia ne ne de. Obese wo fredwa. Obese wo de ajuma ni jame. Obetim de abejam na wo kɔ wa asɔle, na wo kɔ somo somo. Obia ne na aduma kye de. Me me sɛ me ya me kɔ dentist bi sɛ me ni sɛ aduro. Saa ne te. Eti wo ye company ajuma, wo ye factory ajuma, ne ma gibasa. Obese wo de ajuma ni beja fa beja. Ajuma nyɛ mpae bɔ asɛm. Ajuma nyɛ me somo sɛ. Ajuma ye jinae, ajuma ye bua me. Tetefo amutie obi onim nyansa bia ni se papa we oka nokre aduma nye me sofo se me somo se business is spiritual anything a woni nipa no kwa soro kra onu betima fa ba bi na aduma koso na wo de agu obi betima ko frɛ wo ye kruani bra na me mo ade bi na me ma otumi edro bi mfamfra wo na me mo ade ne fa ko hye wasase me so na koko oni nso tete ano anane ananano mo ya okwa hashtag ni krofo na omusi aburo san asase no ba pie so a ye woni ama bi wo a wo beto ye Ah, e wa hada do do mankuma abo. Wa mfa ni dia ma obebregu. Odi ani ya prostrate, odunso a wochim. O bransa na wadunso. Prostrate nu ama be ma akofoma, empre hu se okoye be ma duro enye ye. Odi ani ya gonorrhea syphilis. Se se kidney problem aba na ma dunso nsha hu nche. Odunso odunso etwa wure abon. Wanya urinary tract infection. Gonorrhea ne syphilis nu ahye hu ache. Osu da ene tumi ni oda etimi yu ma mi anim na nyo no etimi yu papa ni na nyo na disa mi saman ma na me ka osese duro sa wo ya brante na otwetwe wo bema o master betia obi anu wo bema odrama bema ye kese sa dia na adani sunsun na te osu no disa obe piam otete mo fra herbal clinic and spiritual center ni adi na chiwade ka no enti ya continue treatment ebi wo ha me wo busumi mi enu a me di ba dwura wo kra no eni na tete ye nananom ekuta adwira no ye oni emebu wa ye de ba fra na ye dwira wo kra no na sunsun na ebo ra ma o masturbate o twetwe wo bema no ejai ansa na ye wi a yare a e dia ma wo no na ye ma waduro ansa na mi wi a ma mo waduro ma bema na pia ba enti madwuma me mpre ho enti medika ka cho se wo chinchini na wo fa adwuma na me hyemisa biko adwuma bi wo ha me nante ho anadwo obo ha o de adwuma ne bebre obekɔ no ene ma wo akire na wo se wo ko gyina mu ye ma no Timikwa ni odunsini amekasa ahoma cha amekachira wo se hepatitis B obi anu obetimi de 4 days asama wo eh virus
Adia kum virus, aye parazum. Eni pansu unti mi non parazum. Etuoba ni echekina ya acute ana chronica. Etre duyani ya ubedi. Etre mredudua ya beye wadrosele biya uliva ni beye nyahodin. Okwa nina mbebi, na kwa nunu mbibi, na kase mesofu si 4 days, minuma beto emla virus. Yen kune kwa, na kwa nunu nunu mnye mbebi na uliva na hunu nunu wafusha diya. Na ewe ni beyo na abana miwuse, efunu ni beyo wamepa mungu. Because Ghana for one moment, no cray. Can it tell you an animal guacu added them crumma sign of protection? Yadia, dear boy, him for a titling penny for a dromocra. You're an animal back chroma, no mudi yenya egu, come at say, yen yaw, a do to a bianaji, and now what to sign your man in your natural suconoma, a casasa, my solace, and Miss Summer say, also cocassetia, nipana, we are meeting, nipana cocassetia, and one woman we are so be any pa. A little bit to me, a disica brobi, or the friend is a canon is a cashi. A casacha muntier. Eti yadiye biwa hoa, eti mi teki 7 months, 8 months. Disa mi nante wana ju. Minimo biya me sani yadiye onwane yire ne mani food poison. Mama na duro sa ene funi mche. Me da yene ansana btumi ni yini uwe di se. Onye obane duye ni di 3 months. Because of si kakesi yibi awaji o competente. Obane se eno poison kakra akra. Eti yaduma ni biwa hoa, ube yebe yebe yebe yebe. Fe ene sunsu na chile se yese yese. Eti u ni time ayin fa wajuma mreme. Because me medjuma me ye na anye ya misaye ni ye me wabotre. Juma na ye ye na ye mpenifuwa juma edin. Obu obe ura ohon. Na sunsuma baby ya dena kwa kwa shaya toya di amano. E ye klinik inti nye nse mnjirani yeka. Iti hudi ya ni ya sichire ya diye ene kidney problem aba. Painkillers na honom nes too much. Brani ya fauntu kaniti tiye dosu ne shedi do kukom. Na utuwa sinu usu sinu enye kama. Osuda ye basabasa, osuda ye na udidi, obiduwa nante, uye abusu ya peni, enfa weni ka indi abusu ya peni. Brabeji tumie duwe ni enfa zikanto hon, media menye konfo, menye mala, menye dunsini, menye heba medisi practitioner, odoma kuma, ama minsuo bofuwa medisa ya diye. Wejuma nefabeshe tumi ni nsa. 0538 60 72